0: chee echiche oge mgbe iriri shawarma isiri
1: tamta naanị otu ugboro
0: ma ugbu a ị chọrọ
1: tinye sosiji ọzọ tinyekwa anụ ọkụkọ ọzọ gbakọta ya n'ọtụtụ anụ ehi tinyekwa krim ọfụma meekwa ya abụọ
0: otu ahụ ka ọ dị ọtụtụ ihe ịhụrụ n'anya taa malitere naanị n'ihi na ị nwara ha ya mere gịnị mere ị ka na-eme ka apụ Jumia sie ike ịbịara gị nso
2: nwa Jumia ị ga-ahụ ya n'anya
0: zụta ndị ngwa ahịa dị ọnụ ala n'ụzọ dị mfe mgbe ọ bụla masịrị gị
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwekara nhọrọ ịkwụ ụgwọ mgbe ebutere gị ngwa ahịa
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwee ohere iweghachi ngwa ahịa ma nata nkwụghachi ego n'efu n'elu ndị ahịa ruru eru
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwalee apụ Jumia taa ka ị nweta ihe ọ bụla masịrị gị otu ị chọrọ ya Jumia.
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your